0: Okay, see, so let's see first caller of the show. Guru Sukhdeera Sarati comes in. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, Nazman bhai, chal da.
0: Khair, da zi amanda kurban suk khabare kawai da kam se na?
1: Tawla khabare kawai da kutab kaluni chank na.
0: Tawla bhai da kutab kaluni chank na sarangi shayi zudi barubar hiye.
1: Hey, sahiba, tabiat de sahida.
0: Mashallah, mashallah, zi tawla bhai rata washa khaysha kana nawe ta zaru ta waka.
1: Bas khair da sahiba, ta khu dheri nana shayi khabare wakre che kumna kana. Ye khu urukya khu khabare da dheri sari sari di che kumna kana.
0: Acha kami kami khabar khwandar ko tawla bhai
1: yaar tawal gonde khabar je kum na kana khwandra ke yo khabar khona da kana gonde khabar de okra gonde je kum na kana da se pande rakre je pustane makawa
0: aha laka bya ha iwani ma khabar ho da se shaghi bde sam khwandar ke
1: khabar de okra je kum na kana gonde no siat wale khabar di wese kana
0: au kana tawla bhai bas khalak jwan tir ki kana si wache kala jwan tir